0: RTR.
1: Kaokoko Kurobu, pesa bisongo yato bare baze mezele na bato sa esprit. To renye lokola yo la likolo, biso ba yampe na se.
2: Amen.
3: Amen.